0: selawas paling gue cokor di wenten ring pedukuan sapun api sampun sampun uru masa kenakan gue sapun niko
1: ngih bahosang napun api kayun cokor di dewo
0: inyuma napun seger makin cokor di dewo pun ketut ngurut-ngurut